0: de mi sidia bakungo kansan mina nae babae ba Frederick nyori kilo
1: ya ngule o be nwanga be le nkrani ke fio
0: oh
1: ngule tanga da da le o misu atema amuti angale nyonu nyo
0: yo
1: kuna bobongo mo oile mo ko ko o siake isra pali mi mo o pa mi buke te i juele miao
0: ya ki kona numo tru
1: ka o le ngale ya i club la o yo un sta nunyo mi yi nga bo tikati sisile i club la ye bla ini wa si vienu
0: ye ba yako
1: ye so tale le yo always wa bo kwe bo on so akogwa ke bobo ande bo blam bobo yo ko gwa ke le na ya so ina so sine ya in de ole o bu yangu nda se o mo yi isla nga mo anye mo o fa yi yi su yen le mi
0: kona sa il n'a pas de respect
1: moi be play re ne kona o in ke se be play re ne ko ya o on y wa
0: aya mari
1: afwe mari afwe mari
0: e afwe mari
1: afwe mari
0: kona ni afwe ko vini afwe
1: na be du mamwe be ole na nye be kwa be rike
0: yo
1: ya nye ba le on rike i chao sini le mami bo su yin rike
0: yo
1: blind na ole blind ko bondu man ko ko mo mo sa ko ko
0: mi won de ko su da
1: on mu brisi ba brisi ngala o sa ke o se tie ba pe de rike ko ple kanju na ole o tan bo ka o sa na te ngabi ko krota mu ba krota
0: ko ti yo
1: ko won yi e de ku mi sa so ni o na in to be rike ngre mo yo
0: yo
1: Amen.
0: Oui,
1: sir. Wa gnade
0: ba na nyu e wa so nunu be inga mlanga we ti akpa
1: ndu be kwa na be o la joma dia o nda be o kro mi sumo be kwa be mission ga nyu be un wa mi kwa be rike
0: yo
1: na ngule na ti ke sa le ke ma le nyon be ti mi nga nyo
0: mati yo
1: da ito nu ka o
0: ba eni mari fe kondro dan kata o su me wa we ufwe o su o jonyun mwali ka kwa nga ko

0: Glokwajo, ye glokwajo, antia, oh ya, ya breya, ya draw ya.
1: Oh,
0: hi, ye.
1: Ya, bonjoma.
0: Yo, elam ya see. My sotiti.
1: Yo, the collaborate. I'm a pona, I'm a young pona, I'm a paula.
0: Bad, dale.
1: Oui.
0: Nya kak ne jamwe banu ati ke esini ni eni mewe ya to e kun ke esin e beko e besin e ko sen e jamwe mu e bobo ye e pa e jamwe no e fa be o sa fa kuna ke jamwe sa blofenso ke pe di emie ati
1: ya yun yo fe da nga le ke ma wa kona na pi ma o
0: Yo, ko je ye. Nkan de pan gro asu yo.
1: Ade getting gan sa kunu somo mo mingbe.
0: Yo, nya afa e kondrova wakati nu o. Ba dalen de pan su kan kro la o.
1: Yo. Na kona sia o e ma wore kona ti pa.
0: Yo.
1: Ntilie. Yo ti gba so me kula be ako.
0: Yo.
1: Ko mo ti be famille en doctor tante.
0: Se
1: la pa ti be su jole se ba teni mi ye.
0: Eh.
1: Me bo fe ta ti be.
0: Mo iso.
1: Mhm. Am ba ko ma me o ka mi ti ti na ma pe. E kula ya me ga.
0: Mhm.
1: Yo la ri ta mo nyu kula.
0: Mhm.
1: Ma mi e bu kai.
0: Yo.
1: Ka tin be ma be o ka de ti o se ni ti ma. Se mo nyu bi kula.
0: Yo.
1: Ma ni ko ma be pa nga.
0: Mo iso. Yo. Mo fe fo me klo nga be so radio Maria bo nya mu klo Amerike. Mo la fi ma e mon père nga be o lo mu nye be like nga ta klo fo mu. Nyamuni kevye. Isa Clément.

0: alo, a anyo.
1: Yo, mi mwa re o. Mwa iso titi. Oh, mwa iso mi mo. Mami, yon tikba?
0: Eh, mi yon tikba yo.
1: Yo, nye mi fanga nou etale. Amu sere len tinyo. E se, e o le kyon kula, e swambo.
0: Yo, yo, blango lo ki saman zinu, yo erik yo.
1: O swan raisa touri.
0: Nami yo. O le ya miere tu.
1: No iso.
0: Ngre mu.
1: Yo.
0: E kira in bien kun le wa ka ba de pitende.
1: Eh.
0: Ko kun wa sa mo so kwa na.
1: Eh.
0: Ko kun wo so kwa ko fi.
1: Eh.
0: Se mo na ke inyo ma tan so.
1: Eh.
0: Ko kwa fe wa sa chi ri re ko fi lo e kun.
1: Ko na in zo intendi yo.
0: Ko fi on ku sun in si vi o le ben swen. Me mo tra nga mo o ti tere. O tra kwa na in di.
1: Eh.
0: Na iti efa efa iti yi kwana osunu no kachi
1: efa jungle bune
0: no kachi
1: yo
0: kwana anuma sin ba ba debite bo flerinke eh vrese france lo president yo bre di roi na mukoswa fe pa kachi kabe yo kwa kabe mu susu nya mi e o mesu e kwa iti ke ya mi e bobo no nya mi ende no be wa onu kunga mu e inga be iti si nye ya mi o kuri o fa ima iso
1: iya kone ele kona li ende
0: kenga mu ele unkusu nya mi e mesu
1: ne ele kona li e mi mu
0: nya mi e mesu sa tiri li sange kusu amu grama
1: e grama ete le bianga nusa le te te te
0: yo amu kamu ima ambwe waka ki prezidan koko yu kwa kwa ewe
1: iya la fle nwo zino nga uye kona
0: la fle mu mo ya mi e ule
1: se nye Senye mye nga ye sa ilia ye. Bon, nkande.
0: Yo, amwe trale nya.
1: Yo, eva ima nya la vle.
0: Yo ba kona rike nye ba depite.
1: Yo.
0: Nye rike nke wa ba.
1: Nye ba depite nye rike kwa vyo. Oui, nya de. Yo ba depite.
0: Ba depite kwa fle bru o e nike. Akuse kuro lo e nike. Non ke mple sa yin mkwa akye le. O sa ngo su o ta ke ngse o su. Ya bien nga wa ma ba kona duma le. Nye rike le le.
1: Ba fle derike.
0: Nye rike. Nye mye bores. Nye ako ni anfe no ya mye bobo. Wa we san di mwa e nye rika kura ngo ko mama mari o se son. O su nye bono akura se son. Nye ako le le ya mye o fombo. Ya bi kura la mo bi fle mari ma enike radio su ni bi kura amerike don asu bi kura nga bi su ponwe nu abo ni bi kura amerike ya mi bo ba sa mi an kura kura ka ki tura le bi ngwa mi su
1: mo iso
0: yo
1: ete o nuo eh apese kro lo e mo pe nga o lo ba kona de neval ni oli ke oni bo ma mi kura kura kura kura e fwe nga be o lo mo be su radio maria bo bi kura nga be tran lo ni be li ke la fi ma do tro lo an ma si am ya a ken vi am ya ko na eh bi kura nga be o lo nya mu li ke lo mi bo fe sa pa si am su lo

0: ngabo oyidina soti esu emingiun efonvoyi soti ngbata bobo eunu edi kokun ebuayikun kokun irifa ajale ofle se ya imesoi na ibubunu okura imake usasa otike sekreba iwa kunba okura magumandi isonti ma betike eboyikun boku yelenu e ma be kura yuri ki kokura lanonze e fe yemi ke so sete e kai kan buru ma iten ten na ya kura ki yo so mi o se a wonu adi akunjue kan de sanu manu ati asa mi afue isonti ma betike ma eboyikun Jesus Christ ino ya soro nu ko ko na ya mi vre o nya o mi no adi gimana wa kura wa inu siti isonti ma nsaramu ma eboyikun siti
1: eboyikun eboyikun na Jésus Christ juma mo fa wura li sanu wa kula wa ipa ania se ndenga o aso nunu natima awon iso ko iso o fun an be nga be ko aso nunu yue mu be nga bo sula file onu abenu o fun an be kokun yue mu be sasin wa bubu be aso nunu se eboyikun bo e di juma ri ka wure eboyikun ri ke nkura kura nu bo e hun se enu a afin ka amo boyikun amo nu a amo hun se amo hun nu a ya ka mo ko se amo nu ayin amo so fu e so ni anti Jesus Christ yi ni ama anti Jesus Christ yi wa anti Jesus Christ yi jamwe ye ma e fa e bo le so no se e bo ekun du manga Jesus fa man ye o na ti klama o ko eyin ye ma esre wa we san mo uka yi afin na ma abonzan o bubu Jesus Christ ya so no se e bo ekun klo mesu e ya so no nga yo okura ko eyin titi nken ken le kun ba le wa nse ke klokun nsi klokun ke mba ya mso kura pa so ansu wa fan klokan so aso nu kwa kwa kwa kwa nga bo be okrokro kan nga mesu be mu ama yue tre ta ke klokan gole aso nu otrema ya ka be ni sa utre o afien ken kura kura be afien lo ya ka san odi juma be nga mo e ti kle fu e mo e okroso mesu mo e di juma yi e popo e kan ye mo be so am be so ni bo fa wa ri sa nu e anu kan ye yo se nan san ma kura baba so nu nu baba ti re awin klokan nga mo nsi apaso ansu bo fa sin ke klo nga ni tabi le ngale mo be kura kura kura kura be klo so mu ba so nu ba ipa aso nu ba tre ke n ko klo so me su ndi akun jo afin la nga mba wa fan na ka so nu ti so san ma so ye ke aso nu juma so nga be didi be bo ekun ka be bo ekun ba ma ti re aso nu ko enyinu klama iti yesre nyamie ke klo nga bo aso nu nu ndenga onu mo abonzan yele ke wa we ten oyo bama ekrati ma be wan yen ma wa we san o di juma so run so menu na juma wa nga Jesus Christ fa ora li sanu wa kure nyinu klama wa we nyinu klama wa wa mai na e ko nyinu kan ekun iwa eun nen eun nen otikungba ye wa we otikungba isonti e nyamie o nyamie ofre amuke amo fa amo ra gwa like kungba isu
0: ya muke unen ti kungba nyamie ti kungba unen ti kungba unen kungba nga o ofta ke boiduma esu e kan vuye le ase ele Jesus Christ unen afin kan ga boye Jesus odiguma mo guri boinu mo wa wu ofari nzankuluwa olari ya miose ofari paun obuburi no olari ya miose osiri kenga otimi une anwanze ufle imzolie ofari paun anze nzain oi sonzolie kungba mu ikun okrike Jesus Christ kungba inu ye ngwain owo anwye ngwo oma wakanda nsukusuma babu boma Jesus supenyo pekungba
1: pekungba
0: Jesus owuri na basi pekungba yo keni yo fiwe no fiteri pekungba ofuri ya mesu pekungba ofale wa ofuri ble ya kutumu onu manu ke ikunde si wa fa ofle ikunde si akunda ofle na ya kwa sike ya miye uye isonti ma ebo yuku etinde nga oye ma otra inu kwa ya miye otikungba yune tikungba yu awe tikungba ngenga moche ye otikungba kaya isama buangu ye isama buwani otikun. Senge isuma otinu. Ko isama buwani yonyon. Isuma wa yobu. Yuma nga be di. Ke kun uti. Be mwame uti dika ule. Kun yaki ye mangu. Se kun yaki mangu. okrike tu pa ke o so samaria o na ebuya kuna ko ko na jesus christ ya so no ya tranu likawre
1: eh ba mature
0: nja
1: bi siri le ke ma eun yin otikunba oyekunba na ke yoken ni wo ke be plan so ayin manson onu na yo
0: yo
1: eh be flese menizie onu
0: eh
1: eh be nga be kan so ayare be onu eh kan yen ola fu e o onu
0: eh
1: eh be nga ifle be bo be ola nu nzue be onu mu an kura kura be di jumai sake mu an so kura kura na urike kunba be yo
0: be fleke so
1: aye yele ke be fleke so an yo jino yele ke be ni sa aso nu otirike kunba aso nu kunba so yele ke jesus christ bali o a kan ni e fa boli nu ina eo unekunba yele jesus christ ya so nu ye unekunba so yo oyoli ofari ye unekunba so ofa kan boli nu na e mu an ya ikunba wakanda nzu na koti yo
0: koti na re
1: ye ke ofala ke e uneti kun oye kunba yin pase ma ke yo e une oye nyo unkunba yin nkwa so nu unkunba yin menu la fwa mon be di be men ngolo pokon ma e bu enye
0: ake onu
1: ma ke munu ya ke ma ke mi unu ni nti yamie wa ulo
0: keke
1: ni nti aya mi wa
0: o ti ke wa i sekre ba ti ma usa
1: yo no fala ke e kunba e kunba yin e fa e wura nkra e akuna nkra di ke nkra kra if I wa Jesus Christ moti nyamie iwa isu o fara ke e akuna o sanga sanga afin se e akuna sanga mo vio buekun moti ma kun bai ni aba ma Jesus Christ ya so nu yele itio se ke e un ne kun ba Jesus Christ inu ye se e ne kun bai yele ya so nu o fa ma ni e iso nti ba ma ture e ko e yun kan ekun iwa afin Jesus in un ne oti kun ba sou la filen otikunba soni len otikunba ba mature
0: ah mo soni len otikunba sou la filen otikunba isotima e mo kunba ande asenga usuwa asorun ti make tani moye ekuru bo meta ekutosa tanti ake tan asorun ti ake tani moye to mo
1: ikransa
0: asorun otiwa we mumie ye isuyo wa we son tikunba Membo bolenu oni wa betiku ye be boli menyo e sinya me oni wa Jesus Christ ba kema be unu ye be boli menyo betiku ngba be nu atiku be umi wo le be umi so ne fleke wa wenyo iso wa wenga wa nya mi ni wa Jesus Christ ba bidiri ki mama ma menu ni gen kula be nya ni umi be boli be iso umi Jesus oni sinya me be boli yakuna ke umi so o vota ke ifa yo re ikro sanu na wa kura ya mende ika. Iso nti ma ebo yekun. Kenga po ye Jezi oni sinya mye beti kumbasa.
1: Iyo. Na nguwa sukamba amati yo. Ya so nile yi oti kumba. Nguwa tiye yi kwa sonu. Mwe yuwa ya fa yuwa ya man sonu. Kwa kwa e fian sonu nulok kwa kwa ya fite. Bia so nile oti kumba. E ya fite. Jezi ose li akoto mese. Kwa lo afu ya miesu ose ke amu o. Amo ko kle ya mien debi pa kle men mo an soni be sie ba wa wa fu e bedu manu bo li ba soni on sie ba wa wa fu e bedu manu ko kwa ja so ko kun wa wo li ka awo ra ka bole afin be nga be fa be un ne e o ba ma tu re ya lo ne ngo mi awro wa ne be o mi awro wa ai ma ngo lo sa o so fu e so o wa we I yue ye nga kindele ana nga ma yue ye nga kindele o wa we yue ye nga kindele Fada ke yo, sebe so ni yo katoliki nou, ka katoliki nou le. Mo, o sou la file, yo de wo. Ati, be so ni wo sa ke se sou la file nou mo nou, o ti se? O ti ngme.
0: O ti ngme.
1: O ma, si ya ni niye mo, ambo amon sou e nou an, donga sou, radio mare an kan kleke yo. Be so ni ya mo, antran le. Antran so nou so nou le. Se yam yende nga be kan yi nan so lwa mo nou, an ti, yi so ni yo. Na ma, an yeto ma. Nan nyo to ma afin benga nye ken nye sin benga bo be fiyan sonu nou. Ne ngo ba maturan lo lo. An yman ngo ba noel ya lo lo. Isi ngo jwa chen lo. Isi nan ga yikinde nyo lo. Sebe son yamon asonu katoliki nou. An ka asonu katoliki nou. Ni yamon sou la file yin benga be ngale. Ken nye be sa sin. Ni be sou la file yin oti ngbe. Nan ba noel. Nse ba maturan. Nga yikinde yin. Yikinde ke yo. Ma asonu ifaye ola asonu nu e wa asonu nu juma e di asonu nu juma sebe soni le e ka asonu nu le na ma e ngulangula ngulo meru se e ngulangula nu nga bo Jésus-Christ oba ya wuro lo o se ke nsi ma mo Jésus-Christ ken sa wan wan wan wan o se ke yo nsi amo na ba ma ture a fin bo don o su ko enyun yo e ya se enia mamu ma be ma yue kan na e afa bu juma yu flebo
0: ati yo no.